na to hunan wis na mayan na mati wo ay na to at umumi yang kisa kita umay aonan papita yan po to at hihin ye pakamiese papikipi an sa akbit ay tamit kuyanes katit akiki nakitam to at ye pakam itati may hihi taas awin kakyang pati po sa tayong kahit tahopite kayang umag tuwat angka umuti may aw hupiya tutak italabay ito kay bayani batian ihihi mo yang tuwat itam it hakti may sunanep hakamiti may te hakamhi te tibak hupila bayit ang tawisak umakatu kayang kakuspi umahin putaw pay umaket kena anti mayang sa tayo mo hakupita kaite haknabot mo sungyanen po maitama miya at po yan ikispayit mo sayos tatawit hihita ang hakte kaite haknabot mo haki auhita hini aatotak na uma tuwa sa tayo nanap hin kasi yung uma ka kapan yung umaitaho pilabay ito kay bayani mata kai baye ya ume so mai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi kupe ya to tan e ya to wa ita la baye pasima itam son hi sat pahan la baye pashin ya pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai na na mi pahan kwa saya to tan itam sa tayom ni itam te te kai ya itam kashini taho pilabay ato tango kime au itibuto ting puita maus ang itam kuksiyang pumap itamay ka kahupia ato tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita panayan a songopang akungya ita ka paminamisutsa pupia atang puinami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaya papam na himay tan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaya papam na himay tani yayan hakimay awya tutang nak umatuwat wit italabaye tukaybaye umaya pakamak songka uya bo yes ni umak mong basto tene pamhapite wa yep ita itahim itam pertama yan po yan it yep itam hihin kati yung wa umata tayong po yep towa nana pita umato tong ya hihikia umakaya pakam umangamay umanamay kisti umo so may umo kwa may ama minana pinya aatutan po maka kanana pinya pakam yes ni uma wungwayok to te song katawa umo kasi ang wawayan haksak ao kanana pinya aatang pasak ao yatak pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting umo obi kapan hakam yes et umaya pakam umo kasi ukalyan hakpante uya wakasi nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam de kyanta yetakam aksinong disobi tutim tatak may sukak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati may sukakam hinsat kanya umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ikayan puyomi hakam yuma ikayan isupke asin mo yangami payasa

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopewella, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages. And KUI 89.1 LP FM Upper Munkapi. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net. Your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Biwita Yasat Tapkinaya. Biwita Akakam, Tawanawit, Sosium Sinum. Yepita Itatumalai, Senau Ansan. Paitaanison Katumaltuta. Sosam hita yep hinjas kaka. Namahen it yep kapahan tumalan. It hopi bewatsen pete ankae tata mumoyam it hita kinawit. Tutsko nawit. Ankae hita itason kao ansan. Itatim itamim nekam. It tetukayet son pioka ep hita sen pahan tetukayet ep tewiwaya. Buahakam tewakasit. Ang sinong hita hinses kekam, son piu hita tuot katumaltutaka, pai son kahalaitot. Tehu katuvostumal, aanitumalan nohak maangring. Jaasan nohak ansa, kiau piten, hakam kate. Hakhalaitingu naami. Kokhoi pieni jankai, jaasan nit hita awahen hinsana. Aun ang yukyokane tuot mongwasti. Itimui amungam sen nahita, yep asata, yep netumaltaka, pahanatno ansahita asataka, akapine itimui yep isinmui ojitan. Bayat yang hopit ahne kapiupanta, mehimu yang natwanit sen tupas pasanawit, imui lainemwa kiti pokumui, bumui haktumalte yuhakalaiting, mangengu. Mumoyam angka hit et utito malat, manto malat, so angka o ansat na, nova tota, yep hit hakim takyok ansapil, it tinesong yet, o yeswe, halay to ting hakim nenese. Ii himu sinot ang hapias kasulaunin. Yan hak nap hit ang wewan makyam, yan hak katang tawanawit. Nākawa kīta ang wewantan, ta ai, kīta na te malat pūpia au hinsakan, kīta sen pūna au ansa yep itim mumoimai ak, ansa son ka nene se hālaitatim. Ka anka nāna pīta hinsaskian, ka anka it pahanvewat hīta, pahanat hīta, tenuskiat pāvang hīta, sūpsiuvewat hīta, tūtu yekang put, Kapawan it nesyo kat yukalat hita himuyat yanta kat nono wa po ita. Po ima mumuyam naka. Soon kapiyunat pa hita it yang hinsas kya. Piktot. Sen hita novalal. Sen hita yikaya tuwa yingyapot. Pota. Sakapta. Po ang kay pete piyutatak nat it pa tuleon it ani hinsas kya. Sen hakam himuwa it hita peyokan. Ii himo habi hopi pas katsia yang ita itang hinsakusa totok bewat hakim maksonit sejep temal totang but hakim ansa yekuye tap kenaye ansa hakim hita ayurikye halai totang kus hakim enangwat himo suanta nyok me epham to hakim it lomahin takat yep ima ova yakam hakim ya atselek na yak Hakim pyuye phalaitate. Kahin hita ne kushin takat ang yikuye it itanay tawat pyu hakim halaitate nga. Yan hakim tapke na ye nana sang ne hita ang pawan kapit pawan pastumalat haka hikse hak nasang na ansa pyu hakwaim. Pepu mihikmi hak napu pyu ansa hakim tokwang. Nana sang na Kabong wak piu hakim ansa hita itte malat a piu na yorikyan. Hin hak hita kacit piu ahoy yaina nika yan hak epam tak wewan keng hak wain. Pu ansa iya hupit ah nika. Tokil na wad nat piu it hita.